ubu mdeshkairo asambe ayibona hey yo namanje ngisasho 2026 baba mawungakwazi ukuyibaleka usenkingeni baba keyibona man ay yey yo yey yo yey